Si kelas sama nih surat. Kumong le sini ya, barman nih surat, tabung nih, somero gue.

Awa jara kena tong le mani jatuni har chamung ha chung ni de chamung pan da wo kena pa le ka hanyo hai ha te tang sar chamung ti lok mala de burmani khorang bai re chap cha kre chamung khabang mari kichen kena tong di log ri di pa ya shak jara tai

0: Aunarok tiyon kay tong 101.6 MHz FM ujento hasung ni resamong panda o jara padi te tang sa kana totok resamong ni fighting tang lay isiwan na tamhin a fighting ke kana totok resamong hanyo hay te tang sa
1: tang sa nay ne sabo tang ano sa si

0: acá.
1: Aw khane pele ke o jora hanu hai ha te tang sha re jamong phia sang pai thang ne bukhak no phai shok pai jak khane pele mani radika debor mani khorang bai re sab sa kha hare jamong te tang sa re jamong hanu hai hayung ni khorang panda na kha di hasung ni re jamong panda te kisa jora ne ya golo moi do mano panda o jeng kareng lena kok dung ni bising go te kai sar sa mong jora hanyo hai jotoni bagai.